Kwame na miye som Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yom Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiye siya Sa tumi niye sumwe jang kane nim Sa tumi niye sumwe jang kwame shoko Sa wuni tiyan yume Na tekshire wabi koswa Yesu Kristo Wati mi jare ura nyume nimo Nyume nimo tumi niye impane shoko Mibaza misiano Malaika base Ayandelema Desinyami Desa katori Oh sorry afye nyami Mibaza misiano

Me yon dedi rapu. Harani na jiwa. Yeah, yeah. Onyami. Onyami. Mwafu. Mayanto. Mayanto.

Yesum, ay ay ejum, ay ay ejum, ay ay ejum. Siabi na ma ahudi. Ano baye ba? Ma usaso. Pejo na, unai na. Usana. Ojana. Ay ay na. Ebe iwa ya. Ebe. Ebe iwa ya. Ya ba. What are you talking to me? Tell me for my year, come at my number.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya u izi ama ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.

basa enyama papa pi wo yasimu na sume kwa de bitu me kame sada e kasa bida wajani wana wana mnyankopo e wadena chadie papa pa ninye ya penina frine chaiba tia e wadisibisa no dipama hu wadi ashoshe na ube hunu wubama ube biewo Uyo nyankuponsa sunini subaisoti.

Anya ma wadi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kwewu na